fun anu re to wa po bi yanrin ye ti o kun ta ri gba titi da koko ye on la fi nso wi pe o se olorun mo ki yin ninu ile yi mo ki yin lode yi mo ki yin ni ti butoro gbogbo bi te tin lanfani ati gbomo se nu ile leyin se wa inu moto le wa e tin lo le ijosin abeyin ti e ti se be wa lenu ise awon kan wa ti se won okuku mo Sunday gbogbo yin patapata ni mo ki ibi te wa o ti e teyin lorun ni abi o ti e teyin lorun mo tu ki eyin na wi pe e ku ojumo e kaaro akwa mojubo ojo isimi o mi ninu osu kejo August 2026 Sunday kejire ninu osu yi mi mo se wa ko agbara wa ko agbara wa okuku ka odmo ori wa o gbe o kan sa asa na wa na ni awa ta siri anu gba wa na re awa ti anu re nfo hun si awa na sire leyin anu re ko si nkan mi ta ri gba leyin anu re ko si nkan mi ta le toka si tori wi pe gbogbo dodo wa bi akisa elegben ni gbogbo isolo oto wa ijolo oto wa isomoluabi wa pata bi akisa elegben ni

0: Iwo la ran mi si laaro ipe gbogbo nti Olorun ti so nipa re yo wa si imuse. Awon eto rere Olorun fun aye re yo pada wa si imuse. Bibeli gan so ni Olorun ki se niyan ti o fi ronu pi wada. Abo mi niyan ti o fi seke. O ni o wa le wi ko ma se abi o wa le soro ko ma mu ise. Mama ton gbo mi laaro I lo fokan bale eto rere Olorun fun aye re yen yo wa si imuse.
1: Iwo Olorun lo mu.
0: Ma je mu Olorun fun aye re yen yo wa si imuse.
1: Awon ohun ope to fi wonder mu Olorun.
0: Ani gbogbo awon la koja lowo lowo yo pada di eri fun o.
1: Aye yi o.
0: Awon to wu ko le ma gbo mi loju re lowo lowo yo pada di eri. Olorun ti soro. Yo si mu oro re se ninu aye re. Akoko eri leto ton ba fefe sore ni West Radio 89.3 FM. Mo ni alejo iranse Olorun ninu ile agbara laaro yi. Odomode iranse Olorun ni won. Mo le pe won ni odomode woli. Oruko won na ni Pastor Abiola Adebayo. Ah, iranse Olorun ala e ba mi ki gbogbo eniyan to n gbo eto yi laaro yi, e ba mi ki gbogbo awon olulufe eto yi laaro yi.
2: Mo ki gbogbo awon eniyan to n gbo eto yi laaro yi. Mo de ki wa ku isimi oni. Bi Olorun ba fa bibo re seyin isimi yi a o se oporo laye.
0: Amen Jesus.

0: O ki gbogbo eyin eniyan Olorun nibi gbogbo ti kan ni de West Radio and TV Station. A ki gbogbo eyin eniyan te o le mo gbo eto capsule capsule ni gbogbo ojojo isimi. Mo gbadura wi pe bi e tin gbo oro na yo mo se yin ni rere.
1: Amen.
0: Bakan na o le sai dupe lowo gbogbo awon ti Olorun lo. A tin gbadura fun yin ni koko. A tun gba ni gbangba pe gbogbo eyin ti Olorun lo ti awon eto won fi n waye te na owo ribiribi lori e loruko Jesu e o ni deni ana
1: ibi
0: fun Olorun ku si ni dagbere fun yin
1: amen
0: kini Olorun ni to fe fi fun wa gege bi onje temi lakoko ye o na ni ominira ominira kini ominira ominira je anfani ta fun enikan lati se gege bo ba ti fe ominira de je nkan ti gbogbo eda eniyan ko ngbe eranko eye eniyan tabi on gbogbo patapata to ni emi iye ninu lo nfe ominira ominira si je eto Olorun o je nti Olorun ti se leto lati ibere pipepe dida aye ni Olorun ti se eto fun ominira ni Genesis chapter 2 verse 16 to 17 won ni Olorun si fi ase fun Adam pe ninu gbogbo igi ogba ni ki won ma je o fun won ni anfani to po lati je iyi ke yeso ninu ogba eto Olorun fun eniyan niye sugbon asi lori ofe ominira wa gbata ba so pe enikan ni ominira omi oto ni keyan o ni ominira oto ni keyan o di ominira mejeji jora won sugbon oto oto ni won o le ni ominira ko ma di ominira o le ni ominira daada ko si ma di ominira Olorun se eto fun eniyan keyan ni ominira ki lo de ti ominira to fa wa fi afa di ominira si eniyan lara o le lo ja eniyan ni verse 17 Olorun so pe ninu igi imorere ati buburu ni ko ma je ni wa ogbodo je sugbon eyi to tumo si wipe ominira bo se dara to ominira to ni ofin ominira ni ofin yen ri pe bo ba ni ominira lati se nkankan ofin kan wa nbe to de o kan le ma mo wipe ofin kan de o fun ominira to ni ati lori ofin ominira o lo fa ti ejo to fi tan eniyan je ninu ogba ni ibere pepe aye ki lo fe ji o fe ji ominira ti Olorun se leto fun eniyan lati ni eniyan wa n gbiyanju o wa n lakaka lati di ominira nigbati ominira bo sonu lowo eniyan ara eto ti Olorun se fun eniyan ninu iwe numeri ori ikerindinlogoji ikarundinlogoji ese ikefa Olorun fun awon omo Israeli lori ofe nigbati awon kankan ba sele kan sa lo ilu nibi ti o je pe won o ti le ni ominira boya won sesi pa ara won tabi kankan sele ta won de fe gbesan lara re Olorun fi anfani sile furu eni be to je pe sesi ni lo ti ilu miran to ba wu o yan ilu yen funra re ibe yen lo ti ni ominira lati se ko ba wu o sugbon biru eni be to ba wa lo si ominira re lo to kuro nibi ti a so pe yo ti ni ominira to lo koja aye re o funra re yo jebi ara re yen wa ni verse 26 of number chapter 35 iye ni wipe ominira ba ti so nipa re yi o je nkan elege sugbon opolopo kiyesi wipe elege ni ominira ti ohun ni nibi kibi to ba ti ni ominira sora fun asilo re gbogbo eyin eniyan te n gbo mi nitori pe awon alare kereke eniyan wa to ma n jayan lole ominira ako pe josa si alare kereke ju gbogbo eranko igbe yoku lo awon eniyan alare kereke won wa alare kereke lo ma n siyan lona lodi si ife Olorun to ba ti ri ore tabo ni enikan to je pe gbogbo ti n se lati mu ose lodi si ofin Olorun ni o fe gba ominira to ye ko ni si odo Olorun o fe gba lowo re Ni 1 Corinthians chapter 6 verse 12. Paul apostle soro nbe yen. Olohun gbogbo lo ye fun mi. Sugbon ki si ohun gbogbo lo ni ere. Gbogbo eyin te n gbo mi loni oni ominira lati mu siga fun ra re. Tori pe iwo lo ni owo re. Omo ni ominira lati mu oti. Tori pe iwo lo ni owo re. Bi enikeni ba de so nkankan ti o ti Olorun o ni so gba owo lowo baba e ni wa lo ni owo lati ran to fe sugbon so nkan ra omokunrin kan mu siga ngba ta ma de church ni to si church wa lo ti mu siga jo gangan si eyin church ta lo mu eleyi o wa na ka esi ni mo de pe ki lo sele te fi mu aduru siga isegbe kan bi o de bebe ki ma binu emi o binu mo wa bere si ba soro Olorun pe ki lo be gba ninu nkan to to mu yi ah o lo ti ma won lara na ni owo te fi ra yi gan papa gan yo mo ni ah oni ewo baba owo ta fi ra awon gan o ma ma ti fe si oro ara awon si ni nje o mo pe a ko si ara re pe awon to ba mu won mo nku lo ipi ojo o lo akukuri be ki lo wa de iye ni wi pe o ti di eru fu siga o wa ku bi o se di ominira gbogbo eyin te n gbo mi loni emi o mo n to ku o leru to fe di ominira kuro ninu e elomi di ominira fun oti mimu o di eru fun oti mimu o ni lati di ominira elomi di eru fun agbere sise o gbodo di ominira to ba de di ominira a je pe gbogbo enikeni to ba wa ni ipo wi pe asa n dari re o ma wa ni ipo eru ku niyan sugbon Olorun ti se eto to ni lari o ti se eto to dara fun enikeni to ba fe di ominira lati ibere pepe ni Olorun ti fe ominira fun gbogbo eda eniyan sugbon ngba ti eniyan ti si lo sibe sibe Olorun so pe o ti tan o ti tun wa ona fun eniyan lati to di ominira sibe sibe na idi niyan ti Jesu fi wa ta fi nsoro Jesu a o le soso ma so nipa Jesu fun eda eniyan mo ngba ti se nu gbo ni ngbe gbogbo eyan to wa ni igboro ko se nti o ko ngbo nipa Jesu ife inu tori pe eniyan ni o si ni ominira lati yan to wo idi niyan ti o fi ti igba Jesu loluwa to gbala sugbe emi fe so fun o wi pe asilo ominira o wa to ba ti si ominira to ni to ba ti si lo o wa di pe ko mo wa ona bo se di ominira idi niyan ti mo so fun o pe nini ominira yato si didi ominira Luke chapter 15 verse 15 to 20 a toro nipa omokunrin yen e to ni ominira to le jeun to wu lodo baba e o le woso to wu lodo baba e fun re na lo so pe oun lo e pe ogun bi oun fun o de gba o de lo bibeli so fun wa wi pe ko pe to fi na gbogbo awon nkan to ni nina kuna tan ni lu bi to lo lohun o lo n safarawe ta lo n safarawe o lo n safarawe nibe sugbon bibeli wa so fun wa won ni sugbon nigba ti oju e wale verse 17 of Luke chapter 15 verse 17 sugbon nigba ti oju re wale o wa pinnu lokan re iyan le mi fe ki o pinnu loni ko le ni ominira lati pada si ibi eto ti Olorun ni fun aye re won lo de dide ni verse 20 o ni emi o dide emi o to baba mi lo emi o wi fun pe ironu yen lo ye fun enikankan to be di ominira kuro ni abe isiru ese kuro ni abe isiru siga kuro ni abe isiru oti mimu kuro ni abe isiru agbere sise ironi yen lo ye ko ro loni bo ti n gbo yi eto ti a n gbo ni gbogbo ojo isimi eto yen dabi eri ojo waju ni ti awon eniyan ko owo rogorogun sile ki iwo le gbo ki aye re le ni itumo o ni ominira lati gbo o si ni ominira lati tanu elomi a ni asunko mbe ariwo yen ti poju a o fe gbo mo o ni ominira yen sugbon to ba tu akoko kan lati di ominira omo wa ona re kaakiri mo n gbadura gbogbo eti ti n gbo mi loni labe isiru ese to wa loruko Jesu emi isiniye ti soyan di ominira yo wo inu re lo ami won ni gbo oju re wale o pinnu soju e o ti wale ni se oju re o ti wale ninu agbere to n se si oju e o ti wale ni inu siga yen to n mu to de to ti n wuko yen si oju e o ti wale o ye koju e o ti ma wale die die ni bo de wa ni ominira wa inu otito ni oni John chapter 8 verse 32 wipe e o si mo otito otito yo si so yin di ominira otito yen na lopolopo o fe gbo loni idide niyan ti won o fi di ominira to ba be di ominira o mo otito tani otito o na ni Jesu Christi o ni emi ni ona otito ati iye ko de si enikeni to le di ominira to le wa sodo baba bi o se nipa se temi gbogbo oro ti a ngo yi ko si ita o ti gbori ṣugbọn tori pe o ni ominira lati yan tabi lati gba tabi lati tanu idi niyan boya idi ti oro yin o fi ti sise ninu aye re niyan ṣugbọn mo le so fun o wipe gbogbo nkan lo ni igba ati akoko mo be ko duro ninu ominira Kristi gege bi iwe Galatia ti so 5 verse 1 tori na e duro sise ninu ominira na eyi ti Kristi fi so wa po to fi da fi di ominira ki e ti ma si se tun fi orun bo ajaga eru mo ibe yen lo je ka mo pe eru oni gbogbo enikeni ti ba n dese eru eru nkankankan ni o de nilo lati dominira to ba dominira to ba ku si ku eru won na wo to ma sele won to ma sele tori olorun oni nkankan fi eru se o ti fa aye le fun lati di omo ominira de wa lati yan to ba wo Jesu oluwa yi pe e wa sodo mi gbogbo en ti sise ta deru wule lori e gba jaga mi sorun idi ni to bi je pe ta ba so nipo ominira ominira ni ofin o ni ofin Matthew 11:28 ye o ni ofin ofin be ni pe to ba ti le mu ajaga ti iseru to mu ku olorun re o gba ajaga mi ajaga yen lo fe gba yen o sa fe di ominira lati ma paro o fe di ominira lati ma se wo to wo o fe di ominira lati ma jale o fe ni ominira lati ma sagbere o fe keni keni ba owi o fe ni eni keni ti o ti e ti o ko lapako o fe ni ewu wa nbe tete gbo ni akoko yi ki won na wo ona lati di ominira pe ko se file yen o se file o kan nilo lati ran ara re lowo ran lowo wo lo fe ran ara le wo re lowo wa se bi Paul apostle ti se ninu Rome chapter 6 verse 18 o so oni bi ati so yin bi ati so yin di ominira kuro ninu ese eyin di eru ododo el di eru ododo el di eru ododo tori na oro yoruba ni aboro a ma so fo moluabi ko ba denu e yo do didi oro yen to ti jade si wa o gbadura gbogbo eyan to wa ni ipo isinru ta fi nkan di mole oye di ominira loni
1: amen
0: gbogbo eni to wa ni ahamo okunkun e di ominira loni
1: amen
0: gbogbo eni keni ti o wa ni inu idi aisan e di ominira loni
1: amen
0: ile kide ti ba wu ko wa loruko Jesu orun yo so di ominira
1: amen
0: be lo ma ri
1: amen
0: ko ti Jesu Kristi oluwa wa
1: amen amen amen loruko Jesu Kristi olugbala fire
0: fire
1: by this time next week, that is August 16, 2026, a state in Nigeria must have gone into polls to elect a governor. We pray that the Lord God Almighty will take absolute control of the election of governorship, gubernatorial election that is coming up in Osun State.
0: Amen.
1: Next week, this week, Saturday,
0: amen.
1: God take absolute charge.
0: Amen.
1: Let there be no trouble.
0: Amen.
1: Let the best person, man after your own heart, be elected
0: amen.
1: To be the next governor from of the state
0: amen.
1: In Nigeria.
0: Amen.
1: In the name of God the Father,
0: amen.
1: God the Son,
0: amen.
1: And God the Holy Spirit.
0: Amen.
1: Amen. The peace of God, which passes all understanding, keep our hearts and our minds in the knowledge and love of God and of His Son, Jesus Christ, our Lord. And the blessing of God Almighty, Father, Son, and Holy Spirit, be amongst us and remain with us now and until Jesus Christ comes.
0: Amen. Amen.
1: Till next Sunday, when we come your way again, stay focused. Stay faithful. The Lord bless you in Jesus' name.
0: Amen.
1: Maranatha, the Lord cometh.

0: Àwọn náà ni ìránṣẹ́ Ọlọ́run Pastor Mrs. Akànni Tèmilọlá Ọláyẹmí. Àwọn ìjọ wọn máa ń pè wọ́n ní Big Mommy. Àwọn náà ti lo ọdún tó pọ̀, kí n sọ pé ọdún kékeré, nínú ìrìn àjò ìgbéyàwó wọn. Ẹ jẹ́ kí n pè wọ́n sórí afẹ́fẹ́. Pastor Akànni Ẹjọ́, ẹ bá wa kí àwọn ará ilé.
1: Mo kí gbogbo ẹ̀yin ará ilé pé a kú ìrọ̀lẹ́, a dẹ̀ kú ìsinmi ọjọ́ òní. Mo kí yín.
0: Ẹ ṣe gan-an, dádì. Mọ́mì wa, Big Mommy, Pastor Mrs. Akànni Ẹjọ́, ẹ bá wa kí àwọn ará ilé.
2: Praise the Lord.
0: Hallelujah.
2: Mo kí gbogbo ará ilé, a kú ìsinmi òní. Ẹ kú ọjọ́ mẹ́ta o.
0: Ẹ ṣe gan-an.
2: Ìsinmi ológo láwọn máa ní.
0: Àmì àmì Jésù. Dádì, mo ní kí n bèrè ní ìgbà tí máa introduce yín sí tí mo fẹ́ sọ̀rọ̀ yín sórí afẹ́fẹ́. Mo ní ẹ ti lo ọdún díẹ̀ níye. Ẹ jọba sọ fún àwọn ará ilé ìgbà tí ẹ ti bẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò ìfẹ́ yín, ìyẹn ìrìn àjò ìgbéyàwó.
1: Ó ti pé 41 years ago. Ní June 29 ló pé 41 years láti wà lẹ́nu ìrìn àjò ìgbéyàwó.
0: Ṣé ti gbọ́ bá ẹ̀yà ara ilé, mo ní ọdún díẹ̀ níye, òun làwọn ti bẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò ìfẹ́ wọn. Wọ́n ti lo 40 ọdún ó lé ẹyọ kan nínú ìrìn àjò ìfẹ́ wọn. Mo lérò pé ẹ máa gbádùn wọn. Bóyá ẹ̀yin ti ẹ̀ wà nílé epo, ẹ wà ní ojú títì, abẹ́ wà nínú ilé yín, abẹ́ wà ní pálọ̀, nínú yàrá, ẹ̀yin àtìyàwó yín lẹ́jọ́ wà ń bẹ́, abẹ́yìn àtọkọ yín, ẹ rí dájú wípé ẹ gbọ́ ètò yìí láti ìbẹ̀rẹ̀ títí dé òpin, torí pé ó kún fún ọgbọ́n, ó kún fún ìmọ̀, ó kún fún òye. Ẹ má gbàgbé pé ilé iṣẹ́ wa ní West Radio 89.3 FM, ibẹ̀ láti ń pọnmi ọgbọ́n, kànga wa kò gbẹ́rí, kò dẹ̀ ní gbẹ láéláé lágbára Ọlọ́run Elédùmarè. Ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ béèrè ìbéèrè yìí lọ́wọ́ bàbá wa. Ẹni ó ti tó 40 ọdún ó lé ọdún kan tẹ́ ti bẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò ìfẹ́ yín. Mo fẹ́ kẹ́ ẹ bẹ́ wa sọ fún àwọn ará ilé bẹ́ẹ̀ ṣe rí mọ́mì gan-an. Báwo lẹ ṣe rí wọn? Ṣe lè ṣẹ́ ni? Ṣé ibo lẹ ti rí wọn? Báwo lẹ ṣe rí wọn?
1: Ẹ ṣe. Bí ẹ ṣe sọ̀rọ̀ mi fáwọn ará ilé pé ìránṣẹ́ Ọlọ́run ni mí. Èmi àti wọn pàdé ní chọ́ọ̀chì láti jọ pàdé. Ibẹ̀ ni ìrìn àjò afẹ́fẹ́ ra wa ti bẹ̀rẹ̀.
0: Ẹ ṣe bàbá. Ẹ jọ ṣe bẹ ṣe báwo tí mo sọ ni pé bẹ ṣe rí wọn pé òkè sọ nísì pé chọ́ọ̀chì lẹ ti rí wọn. Ó yà ẹ bá wa tún yànyàn náà dáadáa pé ṣe ẹ gbàdúrà ni abẹ́kọ̀rí mọ́mì ṣe mọ̀ pé ẹ̀yin ara ilé tẹ bá fẹ́ rí mọ́mì tán jókòó kalẹ̀ yìí, wọ́n jẹ́ apọ́n bí epo rẹ̀ àbáwọ̀dé ajẹ́wà lọ́kẹ́ èèyàn pupa ni wọ́n dùn, wọ́n rẹwà pípọ̀. Tẹ bá fẹ́ rí wọn kété bí wọ́n ṣe jókòó sí inú kulu wa níbí báyìí, ẹ lè ṣí Facebook yín fan page, Facebook yín sí West Radio fan page 83893 West Radio fan page 893. Ẹ máa wo àwọn olólùfẹ́ méjèèjì tí wọ́n wà ní orí afẹ́fẹ́ báyìí lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Ẹ bá wa yànyàn náà sí pé ṣé ẹ wá rí mọ́mì bọ́ ṣe fine, àbí wọ́n ti ẹ̀ ń kọ́ Sunday school lọ́wọ́, àbí lálàárí wọn? Ẹ ṣàbọ̀ wa sọ fún àwọn ará ilé bẹ ṣe
1: ẹ ṣe. Ibi tá a ti pàdé ní church, èmi wà ní branch kan, ọ̀tọ̀ ní branch táwọn wà, ṣùgbọ́n obìnrin kan wà bí ọ̀dọ́ bí ti wọn. Wọ́n jọ jẹ́ ọ̀rẹ́ ni wọ́n jíjọ ń ṣe. Ọ̀rẹ́ yẹn, ẹni tó wá fẹ́fẹ́ nìyẹn, ó jẹ́ ọ̀rẹ́ tèmi, tàjọ close mọ́ra wa dáradára. So ìgbà tí wọ́n ṣe wedding tí wọ́n tán, ìní ọ̀rọ̀ wa ń kan èmi pé ṣé mi náà tún wòran ni? Ìgbà wo ló máa kàn mí? Ìgbà wo ló yín yóò ṣẹlẹ̀? So ibi toro pe a fe gbadura to ti come up nu yen leyin adura then ore ti won yen ohun lo wa do bi intermediary laarin wa to soro ta tu ja ti to so wa papo so bo se je niyan
0: okay e lo konu si mommy pe ah mommy mo like yin o mo fe fe yin o abi se o kan sele be na ni se ore yin lo kan ore won lo kan gbenu yin soro fun won abi bawo ni
1: se mo pe igba ta wa nso yi church ni ore ofe lati ma be nikan soro olorun la koko not about beauty not about education not about money but kini tọlọrun fe so yen o ikan ta wa gba n ta gba ta wa gba gbọ niyan so ko lori ofe pe mo fe lo ba enikan soro lori ofe yen ko mo fe lo be enikan soro tori pe ore mi to jo okunrin to fe ore ti won gba ti jo n bara wa bo ati jo n bara ba bo ti pe o to di pe awa pade ara wa now igba to eni yen se marriage bi ore oko e ran pe sister na e wa bibo wa ni bayi kini kan olorun o se mi mo ba won jo soro but later ore mi lo wa pe mi pe si bi sister kan ni e ja gbadura npa re so ibi ta ti bi ora adura lagba ko se pe unlike what is happening today
0: e se baba wa baba wa pastor akoni e je ki n bo sori mommy wa ti mi lola mommy bawo gan ni daddy se wa approach yin to fi wa ba yin soro pe won ti gbadura o boya ina mi o lawon mo boya eyin atore yin boya jo soro nbi kan pe ase ile ri daddy te to wu ti daddy wu yin ti e wa so fore yin pe o de ba mi so fun eni yi abi bawo gan ni daddy se mo ni interest nu bi daddy se wa bo se wa ba yin pe awon feran yin o wu mi ke jaya mi.
2: Praise the Lord.
0: Hallelujah.
2: Adupe lowo Olorun fun irin ajo yen. Olorun fi oro wa lorun.
0: Oluwa seun.
2: Nigba yen mi ni okan pe mo ti fe loko rara, mi ti eni lokan. Ka sise Olorun ni. Ka sise Olorun. Awon gan ti dagba 9 years na gba lowo mi. Won fi gba kankan ni lokan. Ka sa mura, an lo sorun, an lo sorun. Ko si kankan ninu wa to ronu pe a fe fe yawo. Awon atore won yen won jo rin. Arabinrin keji yen na awa na jo rin so oju wa bayi la won se wedding so boya ni yen se jore mi ko o ko si mi pe emi na to marry tori pe mi o bi afun marry fun marriage until igba ti ore mi yen wa ba mi so pe Buddha Isaiah so pe Olorun ba won soro nipa mi mu ni emi emi ko ki se mi na ba wi emi o ti se tan ti mo fe se marriage pe omode se ni mi o won dagba ju mi lo won kan sa mo ignore sister yen mi o da won lohun sugbon lati gba yen okan mi o wa sin mi mo lati ojo ti sister yen ti gbe si mi leti emi na wa bere si ni gbadura fun ife olorun oluwa mi fe sise gbe oluwa to mi oluwa to mi oluwa to mi titi ti mo fi gba idahun latodo olorun gba ti mo gba idahun na awon gangan o ba mi soro tori pe mo gbodo ri wa pe okunrin atobirin ni church pa wa jo nsoro ta ba nlo le ara wa ewo ni agbodo danwo ni igba yen o dabi eti awon ma ye sin yi to ye pe won lo ma san le ara won gege bi afesona meji so later sha ti ore mi yen ta jijo wa nso ore mi na ni mo fun ni esi pe ko ba mi so fun won pe mo ti gbo pe mo ti gbadura ko to di wipe awa pade nile awon ore wa yen ti won sese ba mi soro ni igba akoko
0: oluwa se adupe lowo olorun olodumare be se bere niyan o wa todun melo sa te fi se se mo mi mo eni ti awon loyinbo ma npe ni courtship pe se o todun melo te lo ninu irin ajo yin
1: o ko pe tori pe ngba yen mo ti dagba mo de tin sise so mi o ko si n to fe da mi duro as at that time so bi odun meji o le la fi do se rin ajo yin
0: a dupe lowo Olorun tori pe Olorun ti fun yin lori ofe lati lo goji odun o le ti mo de mo pe ma se 50 e ma se 70 ati be lo loke pe yen ninu irin ajo igbeyawo yin ni agbara Olorun Iletumare so e je ki won ka wonu oro wa lo bayi pe a fe soro nipa idile nipa tito omo owo ati igbesi aye eniyan bi Olorun ba se gba wa ni abi bi akoko wa ba se gba wa laye si mo fe bere dadi pe se nigbati e fe bere igbeyawo yi ki ero yin you know eyan ma ni nkan tawon oloyinbo pe ni expectation pe nkan ti mo fe ki bi mo se fe ko idile mi lele ohun ti mo fe ki idile mi ko dalele lori se mo wa fe bere pe se ohun te ni ni ero ngba yen se o wa si muse ninu irin ajo ife yin
1: mo like ibere yin daradara tori pe bi mo se so church ta wa ti gbagbo ko sori ofe fun yan lati rin kankan to wo Olorun lo ye ko dari wa won ti fi ko wa be pe Olorun ni o lidi wa wa late Olorun mo ni lokan igba ti mo fe kaye ki mi ati awo mi o gbe ti awon omo o gbe then ti o le fi emi na han ni awujo kristeni bi omo Olorun and mo de dupe lowo Olorun pe bi mo se ro ti mo gba ladura ti mo sise to Olorun fun wa lori ofe yen pe titi di oni bi a se fe ko ri be na lo de ri lo Olorun o ran wa lowo lati ri pe a sese gbe
0: Oluwaseun. Mo mi e je ki n doju ibere mi ko yin pe kini ohun to ya yin lenu ju like nigba te de ile daddy te wa wo pe kini nkan to ya yin lenu ju ninu igbe aye daddy nigba ti e koko wole bayi nigba te bere igbepo won se mo fun igba koko te wa bere si ni igbepo eyin na so leko wi pe ko n se bi aye isin to je pe iyawo ati iyawo afesona ati lo ma gbe po pelu oko ati mo gbogbo kini nkan to boya ya lenu pe nkan to saya yin lenu ju ninu igbe aye daddy nigba te de bete bere si ni gbe po.
3: Praise the Lord.
0: Hallelujah.
3: Mo yin Olorun pe Olorun to mi o de ran mi lowo lati ni ayo nibe mi de ka ba mo pe mo wo be unlike awon kan ti mo ma nri ninu awon to ti se gbe yawo koja gbogbo ila koja yen mo dupe lowo Olorun pe nigba te mi dele oko mi mi o ni ila koja to le mu iberu tabi abamo wa fun mi Olorun fi irin ajo yen o fi ro mi Olorun bo ti le je pe nigba ti mo kokko wole osu mefa akoko a n woju Olorun fun omo ṣugbọn awon oro imu lokan ile oro itunu ti mo n gbọ latọdọ won ko je ki n ka si gege bi isoro se mo pe obirin mi ti o ba tete loyun nile oko oko gan ma so pe abi pangolo ni mo gbe ni abi kini ṣugbọn emi gangan gege bi obirin ti mo n kaya soke ni won so pe ki n calm down pe Olorun lo n se omo nigba to de to akoko Olorun se gbogbo itoju ti mi wa lero pe mo le ri ngba ti mo dodo won o ya mi lenu won se n fi fe han si mi won se n fi itoju han si mi mi mo pe mi o si ni le baba mi ati iya mi awon family won tun wa ya mi lenu mi ti riru family oko be ri
0: wow
3: o ya mi lenu gan tori pe won gba mi towo tese ni o je ile ayo se mo pe ni aye igba kan ti yawo ba de mu iyawo na ma mu ti won fi ise ile pa lori ko si ise ile kankan ti awon family oko mi fi le mi lowo ki n to ji awon aburo oko mi ati wa won ati wa pe anti na n pe mi e ton ma pe iyawo tabi kan laruko mo mi lori respect ton le fun egbon won ni won fun mi ko se kankan to to wo mi lo ki n to mu gba ile won ti gba lowo mi ki n to gbe abo awon aburo won ti gba lowo mi be na ni awon to je bi egbon oko fun mi awon iya oko fun mi gbogbo won patapata won gba mi gege bi omo ni won lo soja gan bayi enikan na ma yan tele mi to ma mu mi lo soja so mi ri yato pe mo wole oko o tun ro mi lorun jigba ti mo wa ninu ile iya ati baba mi lo ni o dupe lowo olorun fun bi ti mo ya si
0: oluwa seun oluwa seun mummy mo fe bere pe be se soro awon family e bi yen o je yalenu gom tori pe ta ba fi wo tawon mi o bi o da bi oro to je pe word and opposite ti bi awon oloyinbo se ma nse mo fe bere pe se ibi beyen ni won fe yin si ni daddy fe yin si pe to je pe awon aburo awon egbon se gbogbo won wa pelu yin ejo n gbele kan na ti te fi lori ofe ati
3: seri oro te da sile yen oro ti ma to ma n pa mi lerin ti mo de ma fi give testimony oko mi n gbe ni odo egbon won egbon won lo ko ile very big house so awon gbe loke 3 bedroom flat no fi oko mi ba se wa ya gbele rent ri rara 3 bedroom flat ni oko mi n gbe so awon egbon oko mi ati yawo atawon omo awon gbe loke so ngba to kudu e ta ma wed mo ni ngbo la fe wed si mo ni ile awon na mo le mi o lo o mo mi no wa bi mi pe nbo ni agbale si mo ni oko mi la agbale won lo ti awon ogba ile family oko awon ogba o oko mi ni kin ri nkan to ma le mi kin to sa pe kin debe na tin ba debe ta ba ri nkan to ba le wa pe awon promise mi a ma lo gba ile kini mo debe si inu mi dun debi pe a de bi omo meta sibe ati be lati ko lo si ile ti wa oyin omo elekerin gan wa ninu wa a ko dele wa gan bayi osu to tele a kan fe o kan wuwa lati bi mo si ile wa ni tori pe ibi ti mo wa o ro mi lorun a gbe modern bi 23 years la fi gbe nibe ta de gbe nigbe aye alafia tori pe omo olorun la won na
0: oluwa se awon yoruba ma so pe keyan to tele tutu boya keyan ti pomi nle de ogbe daddy kini o fa ki le ri ninu family yin to je pe e fi fokan mommy balẹ pe ri nkan to ma le e ko to sa kini nkan ti bawo le e se trust e gbeke ni gbekele ninu idile yin gan kini nkan teyin na ti se abi bawo le se ri idile yin si ko to di pe e fe yawo
1: seri mo so ni bere pe oro Olorun ibi to Olorun ba joko si ko le se wu nibe brother mi ta won ta nso yi mo ti n gbe pelu won ngba ti mi o ti kuro ni school ibi ta n gbe tele tele obi ri awon ko bi kan ni olu yoro loke ibadan ni ibadan bi adugbo yen won ko le ile force house won si story building ni awon gbe loke mi gbe ni sale brother mi second born won okunrin ni now e to pe mi gbe ni sale won wa pe mi pe ki n mo kan ninu awon aburo mi to ma grow team nigba mo ti bere ise that was 1976 this bi tawa no e town planning that time planning to want to focus ika look at what is saying gba yen only one lo wa fun gbogbo Ibadan land ibe ni o ti bere ise won ni o ti bere ise nsin to ba ti bi se de role ta lo bo ati jije mimu to ye kan to je le fun abo ti wa ma ba won mo awon yawo e loke ni won ni ko mo fe mu kan gbe bi okunrin o gbu lati mu omo obirin to je first born brother mi but mo me ba ni rara o mi o le mu kini kan mo fi sile mo wa ni mo mu okunrin ba si jo n gbe niyen oun wa ni primary school ngba yen ati jo n barabo kibi ti won so ni pe tori pe ile onigbagbo ni ile wa ko si difference kankan pe boya ele tori pe jesu lo n sakoso gbogbo ile wa ko sori ofe fun ote ija o si brother mi niyawo marun yes 5 niyawo won but gbogbo won yen ninu ile wa ti en ba de ile wa e le mo pe iyawo po to be yen e ke mo ro pe bo la we le ti je bo le ti je e ho building la nlo o ke atile
0: oluwa se
1: yen igba ta wa ko lo si new house emi lo gbogbo isale ba mi mo koko ko denu le yen ile brother mi ko ni mo ko ile brother mi ni o emi mo koko de ko denu wonu le yen mo ti lo bi emi ati omo abo omo first second born brother mi ti mo musodo awa la koko ko denu le awa tin lo le lo bi 2 3 months ko en to ni le ge ki won to ko de emi lo sale awon loke tori pe jesu ni awo mo nkan mi ko si ero mi ko si eko miran ninu ile wa ko si ko o le gbe nle wa awon to je muslim da ti won je extended family ti won gbe pelu wa won di christian tori pe inu ile yen alaafia wa nbe
0: Oluwaṣẹ ẹṣẹ baba baba ni ka tun ma so je ki won bere pe ni inu irin ajo tiyin bayi sa lati ogoji odun o le odun kan te ti bere igbesi aye yin gege bi loko laya mo fe bere pe ninu irin ajo dere a ma ri akoko ayo ade ma tun ri akoko isoro ejo kini idojuko tabi isoro to je pe o koko dojuko yin to le die to je to lo nde mu yin to mu yin bori e
1: se olorun idara si wa o dara si wa pupo mo so pe mo ri pe nkan kan be to le mo fe mo olorun mo ni mo fe do olorun lebi ni this god
0: is good.
1: Ah, Olorun ni. Mama, Olorun.
0: Sugbo mommy fe so akoko kan ti je.
1: Won le ri bi obirin. Mo se ri emi bi okunrin ninu ile yen. Ah, Olorun dara si mi pupo. O dara si mi pupo. O dara si mi pupo.
0: Oluwaṣe. Mommy e so kan kan ti je
3: pe se mo ipe ninu irin ajo igbeyawo. Mo keko ni lakan ninu aye won nigbati emi ati won jijo rinrin ajo. Awon eyan na ma mo won won mo won si gbolo yen pe no problem ko si nkan to mi won laya ko si nkan to nko won laya soke ko si nkan kan to ma nberu pe a kini ile number 1 ko to di pa awon mo wa dagba gba ta bere si ni bi o ma nipinu po mo meta la ma bi emi lati kekere mo feran omode mo ma nko omode mo ra kin to ma ri gan so gba ta bere si ni bi mo abi kini ojo birin mo de like omokunrin tin ba ro omokunrin leyin olomo bayi adabi ke ngbe bo wa bi mo wa na moto mama bo mo lomo sere abi keji ojo birin mo se kaya soke niyan won ni kin lode mo ni o so olohun ni fun alokunrin won le wo ni ku kin so mo mo se bere ori oke niyan mo se bere adura niyan mo se kora mi sawe ni oluwa omokunrin oluwa omokunrin won ni kini wahala ti mo kora mi si pe ko si ti ke so mo so mo ba chatin ni suru pe kin gbadura dada laarin omo wa ile ikeji yen gap die wa nbe igba ti mo chatin ma bi eleketa o tun je obirin so mo bi mo yen ton lo hospital mi mo mo lo se ultrasound ninu oyin omo yen pe mo sa fe emi fun ara mi lala mo ri okunrin so inu mi ti dun mo se wa re to jobirin lori bed ba nti mo wa mo wa bere si ni ke emi to ye kin ma yo olorun kan gbe obirin kan wa ni lara awon ore mi ni church na ni o wa je woli bo se nwonu wodu bo bayi ni o wonu emi lo oluwa lo lati soro si mi to je pe pe mo je alai more pe mi mo ogun ti mo la koja ninu oyun yen e pe isu fe kin lo ni e wo bi mo se nu oju mi nu yen ti mo bere ti ni yira ti Jesu olorun mo dupe olorun mo dupe mo so omo yen ni hallelujah lori eleketa yen so o ye ka jo duro gege bi ati pinu pe omo meta la fe ni sugbon omokunrin wu mi sister omokunrin wo mi mo ba so ori oke ba so run yen mo sha npa doro oluwa fun mi lomokunrin oluwa mo fo omokunrin so aduro odun marun o le ka to tun daddy so pe kini mo tun fe pe awon omo yi olorun atoju won pe ko se ti kin so mo o sa wu mi ni mo ba be won pe kan jo pe omokunrin ma wa mo ti gbadura gba ti mo tun ma bele kerin o tun je omo
0: obirin
3: mo se wa gba ka mu ni yen mo se wa gba ka mu niyan mo wa yin olorun te ba de wa ri ogo to olorun gbe jade ninu aye awon omo yin mo yin olorun pe won ni every disappointment is a blessing mo dupe lowo olorun pe gbogbo awon omo yin mo fa koko iro gbogbo awon to ba ma n wa iru sexy kan kaakiri ko se ti o so mo o mo enjoy awon omo birin yen jo awon omo kunrin o ko wu mi o wu mi personally lati lo omo kunrin sugbon awon omo birin to olorun fun mi omo ni won olorun to wa fun mi ni omo omo okunrin mo ti ni merin mo ti ni omo omo kunrin merin
0: oluwa seun oluwa seun itan yi o wu ni gan ni oluwa seun adupe lowo olorun olodumare eh daddy nigbati en to omo ti en to awon omo yin ati ka te so ipe oluwa seun pe tu ti ni awon omo omo bayi mo fi bere pe ki le ro pe awon omo ni ton ni loju ninu ife owo akoko kini ko ton ni loju ninu lowo awa obi
1: seri nkan meta le kasile
0: beni
1: mete tala
0: ni ati ton ni sona
1: Odi merin la nilo but ito je pataki to te ba to ko ti kan ba ti wo ti je ba ti wole sinu aye yan ito ko tele leyin oun ni ife
0: ife
1: ta ba ti fe ran omo se ero wo te yan fe na sori omo yen o ma wa naturally bi ko si de fe kan mo yin dala ti won ni debe te yan ba omo te yan ba fe ko si e le lero rere fun iti bibeli ni ife ni akoja ofin ibi ti fe ba ti wa excusea ko si fun le lidi lati gbogun teni keji ojo mi yan ojo mo olomo ti fe ba ti te ba ti ni fe eyan gbogun teni yan ba je ni la le bu re ko le ri fo kan gbogun to ko fe se laye tori pe ni fe re yan e ma struggle fun le fun support gbogun to e ke se le ma se fun so ba ta ba ti le ni ife gbogbo ele to ku leyin re o ni wa lati Nigeria ni leni tori pe a o ni fe ara wa lo je ka ma re en te ke yan mu omo elomi ko fi sogun owo ta ba ni fe ara wa o mo pe ki se to ye ko hun se to pe ko si fe nbe ko ni aye omo to fe fi sogun owo yen e fa to gbe yan sogun to n gbe yan loni to n gbe yan gbowo towo yan loni sin to pe fe ba wa laarin wa ko si di fun lati se owo ta won kan ni yen iwo na le ni ise ti mo se ti won fi ni iwo na le se bo nitori pe ko si ife laarin wa o je ke eyan joko ko ji laaro pe ah ile lagbaja mo fe lo babeje mo fe lo bale eje mo fe gba owo owo re mo fe gba le re mo fe gba moto re mo fe so egbo tori pe ko si ife ni but ife ba wa ko si bi to mo fe de labe obi ti oni de be yes you have to sacrifice won ten ni fun omo yen ko le je yan o ni pe to pe ni fere ni
0: e se go mo baba mummy mo fe bere lowo yin ma ipe mo soro nipa ife owo akoko ati itoni sona e jo ki le ro pe awon omo yen ki no ni loju because a ri pe ni daddy ti soro nipa ife to je akoko ife mo so pe oni akoja ofin bo mo wa fe bere lori akoko ati itoni sona tori ari awon omo to je pe laye odi oni yi pe te pe ara awon omo ta n pe ti won sunle ton ti yaya kuja ton si kini kan ti se ma so pe awon obi won won ra koko fun won ni abi won ni fe won abi won tona won sona bo se to ati bo se ye e ba wa ba awon ara ile so
3: ni akoko on to se pataki lati le teyan ba n to omo ni pe keyan fi omo se ore keyan je ko omo eyan je ore eyan ko mo oju eyan ki se pe boye eyan o ni ba omo vi o iba wi pelu ife iba wi pelu ifamara lati le teyan ba je ore omo eyan lati le ore korikosan
0: mọ́mí bẹ́ ṣe ń bá ẹ máa bọ́rọ̀ wà bọ̀ ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ pe àwọn ago tó wọnú kulu yìí mo fẹ́ pè fún àwọn ara ilé bóyá wọ́n ní ìbéèrè kan tàbí òmíràn tí wọ́n fẹ́ bí yín léèrè ẹ̀yin ara ilé ẹ má gbàgbé West Radio 89.3 FM òun náà ni a wà tí ẹ ti ń gbọ́ wa yìí ìrírí lágbà ni ètò tá ń gbọ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ láti ọwọ́ ọmọ yín olólùfẹ́ yín Olúwa Fúnmilayọ̀ aya Michael Ogutọ́nà àwọn ẹ̀rọ tó wọnú kulu yìí àwọn náà ni mo fẹ́ pè síta yìí 09 0916 893 1000 0916 893 1000 0915 3334 893 0915 3334 0913 ati 0911 3333 893. Boya ni ibere kan tabi omiran te fe bere lowo awon ololufe mejeji ti won wa ninu kulu yi, awon na ni Pastor Adesina Olalekan Akanni ati aya won Mrs. Pastor Mrs. Akanni temi Lola Olayemi, awon ni oludasile Christian Foundation Global Bible Mission. Boya ni ibere kan tabi omiran te fe bi won lere, e le pe wa si ori awon ero won yi. Mo fe tun won pe lekan si 0916 893 1000, 0915 3334 893, ati 0911 3333 893. Mommy wa e ma ba oro na bo pe nkan ti awon mo ni loju
3: gaga bi mo se nso lo ibadan re se pataki laarin obi papa iya ati omo. Ti eyan ba je ore omo eyan, omo yen o ni yan ore nita.
0: E je ka gbe ipe yi
3: gba eko nita.
0: Okay, o ti repete e se mama
3: yo je yo mu iya abi baba eni oni moran se mo pe pelu riri temi obirin lawon omo mi. Ti won ba ba nkan kan pade tin ba mu won ni ore won le wale to mi wa pe nkan bayi ni mo ba pade sugbon ti mi ba ni akoko fun won akoko wa ninu awon point te mo wa yin agbodo ni akoko fun awon omo lati fa awon mora. Akoko ibawi ni won ba oto ta ba ba won ni won ba atun fa awon mora. Agbodo fi ibawi le omo jina le omo sita. Ko si omo ti o kin ni abuku die die ton ba gbe se omode de iyan ba won wi ni won ba atun fa awon mora a mu won pada bo sipo. Ton ba ri nkan kan to deru ba won nita koni je ore no ma lo ba nita koni je iya mi tabi baba mi to ma se won lona. A je iya ti won ti je ojojo je oloro lati le ni won wa so fun pe nkan bayi bayi bayi yo debi pe tomo ba se messages fun gba koko ti oye iye ni o koko wa so fun. To ba to akoko lati lo school iye lo ni moran re. To ba ni akoko lati ni afesona iye na lo ma to sona ko beyan se ma yan re beyan se ma yan ni yi beyan se ma yan ni teyan o kin se yan ba won mo wa won se dagba yen won ti mo pe awon o le gbodo je ho fun okunrin kan lai je ka gbo ka gbadura ka fi si waju olorun ko ma ba se leya. So o se pataki keyan je ore omo ko mo je onimoran to pe bo ti wo ko pe to ba lo yo pe iya tabi baba pe nkan bayi ni mo la koja ise bayi ni mo fe gbe baba mi mama mi e to mi sona e ba mi gbadura keni ke nse.
0: E je ka gbe pe yi. Hello.
4: Hello.
0: E kuro le ma o e jo ki loruko yin ati bi te tin pe wa.
4: Isoluwa Toyin ni lati Odoona.
0: Okay.
4: Mo ki wa akun si mi ni o mo de ka baba si mama to ba be ye pe ojo ale wa da le o.
0: Ami.
4: Ibere ti mo fe bere lowo mama ni wi pe nigba ti won so pe o to su mi fa kawon to so pe won fe se eko to ri oyun yin. Se family oko won se won ma fi gun won wi pe a ki lo de lati jo yi se ki won se pe kini kon ma ba oso tabi kon ma pe oko won lati mama won so ro ba. Iru eni wo le gbe wa le yi o. Se won o be ye. Ibere mi keji ni wi pe àárín family tí wọ́n gbé ìjọ ṣeéṣe ní ayé òde òní ẹ̀rẹ̀ pé kí family ìyàwó àkọ́mọ máa gbénu family ìyàwó ó gbé family ilé ọ̀pọ̀ ẹ̀ ṣé ó ṣeéṣe lóde òní àbí irú tí wò lẹ lè sọ fún wọn irú ọgbọ́n wo lẹ lò tẹ̀sí bá wọn gbé sí tẹ̀sí kúrò bẹ̀tẹ̀ lè fáwọn ọmọ òde òní.
3: Praise the Lord.
0: Hallelujah.
3: Ẹ̀ṣẹ̀ bí mo ti sọ níbẹ̀rẹ̀ pé ilé tí Jésù bá ń gbé ilé ayọ̀ ni. Ìdí tí ọkọ mi náà fi fún mi ní ìgboyà pé kí n máa bọ̀ kí n rí nǹkan tó máa lé mi pọ́nmọ́ pé ọmọ ọlọ́run ni wọ́n. Bíbélì ni ó ń darí ìrìn àjò wọn. Wọ́n dẹ̀ ti fi ẹ̀kọ́ ọ̀rọ̀ ọlọ́run kọ́ àwọn ọmọ wọn. Àní ilẹ̀ inú ilé mi tí n bá ti mú gbálẹ̀ àtòkè náà ti máa sọ̀kalẹ̀ wọ́n á ti pe ọmọ pé àǹtí ló ń gbálẹ̀ yẹn ẹ lọ mú gbálẹ̀. Tí n bá ti gbé odó pé mo fẹ́ gúnyan báyìí tán bá ti gbọ́ gboro odó báyìí ọkùnrin ó máa sọ̀kalẹ̀ ni tó máa wá gba odó lọ́wọ́ mi ó kọ́kọ́ jọ mí lójú pé irú family wo ni eléyìí ṣùgbọ́n nígbà tó yá mọ̀mọ́ pé ẹ̀kọ́ tí wọ́n kọ́ àwọn ọmọ wọn ni gbogbo àwọn ọmọ yẹn ni wọ́n ní Jésù àwọn òbí wọn náà wọ́n mọ ọ̀rọ̀ ọlọ́run wọ́n mọ ìfẹ́ ọlọ́run so wọ́n lo ìfẹ́ pẹ̀lú mi ó dẹ̀ jẹ́ kọ́kàn mi ó balẹ̀ ní àkókò tí mo fi wa nibe leyin na pe mi tete loyun ko si aburo oko mi kankan bi family oko mi kankan to challenge mi rara tori po mo olorun ni won won mo pe akoko olorun to ba to won je onimoran fun mi ati gba yin gangan na sun mo mi ti won ma ba mi soro pe ki ma ronu o tori fun ojo mo olorun ki igbese bayi ni ki n gbe ki lo nsele bawo lo se je bawo lo se je so okan temi gan bale se mo pe si eyan gan ba ni ko bo kan ifokan bale oyun gan itete wa sugbon mo dupe lowo olorun pe mi ti e riro rara gbogbo awon to yi mi ka positive encouragement no fun mi ko si pe boya enikan gbogun temi pe kilode to loyun
0: e se mama wa Oluwa ṣeun daddy mo fe pelu nkan ti mama wa nso leko gbe ke omo je ore eyan emi na gbo itan kekere kan ni boya ni bi kan sa mo gbo pe idile yen obirin to sele si lo nso pe ore ohun o gba oyun nigbati o wa ni school ton wa ni institution so o gboyun ko wa mo bo se lo so fun awon parent awon obi e nile pe nkan ti duro si ohun lara o meanwhile o ni okunrin kan to jo re sugbon ko n so okunrin yen ohun ni o fun loyun won kan je ore o wa o pe won ma pa ohun to n ba dele ni o kini kan o okunrin yen wa o pe oke ma wori je ki lo ba won obi temi awon obi mejeji won ti da awon omo yen mo pe ore lawon mejeji o iye okunrin wa so fun ore pe je ki lo ba won obi temi o ma so fun won pe mi ni mo fun e ni oyun pe awon na ma lo ba won obi e soro ko kan didi se o kan fe wo pe ko hun ko cover ko bo lasiri ko bo eyan ko wa ni ohun ma lo so fa won obi ohun pe ohun lo fun e ni oyun pe to ba ti di awon obi ohun ma lo ba awon obi e won wa ba won soro pe bye bye ah e je ka gba ipe yi. Hello. E kuro le o. Ti ribete. Igba to dele ki ma foro ogun tori akoko wa. O sa so fun baba pe ohun lohun o so fa awon obi e pe o mo awon obirin na le pe ohun lo fun loyun kini. Baba e wa, baba ti gbo gbogbo won ti gbo won sa ti gba. But baba yin o ko te baba lorun. O wa pe yi obirin. O pe wonu yara o tabi ko lo banu yara sa o wa lo banu yara pe ngbo pe ko nso mo ohun lo fun e loyun I pe ko so toto fun pe o fe mo nkan to wa be pe tori omo ohun ko lo fun e loyun. Hello. Ele kuro le o ah e ka sun sa yes sir e jo ki loruko yin Oluwa lo nba wa to ati bi te tin pe wa
5: opo emi ade ji loruko ni.
0: Hmm. Gberu e ni pe ko so ni ejo kini kan ti baba yin ki lo ri ninu omo e to fi gberi eje be pe ah omo nko lo loyun yi kini e ro pe o sele laarin baba atomo yen
1: se ri awon yoruba won ni iru lo ni borun omo teyan ba fi mo ona olorun e mo pe bo mo se ri ni wahala ta ni loni to wa nu aye loni na ni pe obi odo mo e mo tan ba paru de le ro pe e gba wa wo omo yo ti ji o ti ji airport wa o di baba mi yo ma fo iti lai bere ejo yo ma ko fo ti bo mo yen ni kini di ni pe ko trust omo re tori pe bo omo ti e ko fi olorun ona olorun mo mo e omo ti o ba fo ona olorun mo won ko ni jale won gbe ko ni se nti o ye ko se se ri irin ajo ta rin inu aye wahala ta ni lori na ni pe tori pa mo olorun eni to mo olorun ko le rorun fun ko lo fun yan loyun ko le rorun baba yen momo to ni o mo ru omo to hun bi omo to le se but eyin o ba ti da omo eyan mo ah wahala nla ni o eyan de ndo mo mo tori pe eyan fo lorun han ni omo te ba fo na lorun mo to ba se asise o possible ko sa asise mo to ba se asise ah eri wo tin to ma yi asise yen ka
0: Ije ka gba ipe. Hello.
4: Hello, era mi ni studio.
0: Ah,
4: so yi. O da si baba li. Mo fe be lo ko se iya ni ko so ye ko je ore omo ni. Baba nko se pe ti baba na je ore omo. Iye ni de se ko wa se ke ba wa fun awon ya oko yawo. So ye ti so ko nfi awon ni moro, awon baba oko ati oko. Ko ye ma le mo awon iyawo won de digi pe o ma fi pe won ni le mo won.
1: Kaba fun won ni imoro e se fa ma seri awon omo t'Olorun fun wa mama won feran won emi na de feran won ni o ma ye lenu awon do kan so pe ko le ri be my first born mo na pe yan na omo eyan nu aye e meji ni mo na ri awon aburo ohun re ko si di fun mi lati lu won tori pe oro Olorun la fi ko won Olorun la fi han won o de ma so awon mi pe kan wo baye mi se ri tori pe mo mo Olorun ni o ko nse bi gbogbo aye awon yen se ri yes gbogbo eyan ko lo se lo opportunity temi ni ori ofe nla ni mo ri gba tori pe mo mo Jesu te eyan ba de mo Jesu ko si nkan to bere ti o ni se bibeli ni e bere o le ori gba problem to n da to n fogun jaye loni na ni pe tori pa o ni Jesu tori pe Jesu lori sun nigba ti o won t'Olorun da eyan Jesu lo mo nbe lo wa nbe to mo ti won bo se do b'Olorun se da eyan oun lo mo kin le ki la nilo o tu wa wasaye o tu wa ku lori ga gbelebu o lo pari wahala aye wa ti pari o so ta ba ni Jesu ko si di kankan ta fi ni feran omo wa e gbo omo temi bi ba o se ni feran re ojo ola mi ni won na e gbo ya o so kan le kan pe o ni gba ti a tete royin mo so pe no problem that is my language mi o wa we problem wa ri bi wa la ba de Olorun la ke pe o de mo po n gbo adura ta ba ke pe yo da so ti ba ma fi be nikan ja if ma lu omo na do ma lamu awon mi mo lati pe my friend be careful omo ko ti de pick off my inu ibinu mi ti de pick niyan be careful ni ibinu mi to de pick e niyan so everybody won submit ara won since to se time fun won so pe won ebi ma fa ye mi so fun won pe ko si teyan de dalaye osi bi teyan o le de laye teyan ba mo Olorun mo ma soro aye mi fa awon omo mi pe igbo ti mo bere irin ajo aye ko mi find there easy yes mi o find there easy but tori pe Olorun ran mi lowo pe mo tete mo Jesu nigba ti won kekere mo ti lo Jesu ti di ore mi so gbogbo ogun to nde mo rí ẹni tí mo fojú tí mo lójú ẹ kó gun yẹn and mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run
0: olùwàṣẹ
1: torí pé Ọlọ́run kò dojú tì mí.
0: Ẹ ṣe bàbá ẹ ṣe gan ẹ mú mi nígbà tí ẹ ṣe ń tọ́ àwọn ọmọ yín láti bí 40 ọdún sẹ́yìn báyìí mo rí pé mo ti bá ní ká wò social media kò tí di kò sí ń ta báyìí bẹ́ẹ̀ ni fóònù alágbèwọ́ àgbékiri wa tá ń lóhùn sí kò tí di tọrọ ń fọ́n sílé báyìí kí wọ́n ní nígbà yẹn ṣe mọ̀ pé ẹ lè má ní ṣòro pé àwọn ọmọ yín o fóònù o social media léni o lọ́la o kí ni gbadúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pẹ̀ ti ní àwọn ọmọ ọmọ báyìí tẹ́ pé àwọn náà ti wà láyé nǹkan tá ń sọ̀rọ̀ nípa social media àti fóònù alágbèéká kí ni nǹkan tí ẹ fẹ́ gba àwọn òbí nímọ̀ràn lori ati toju awon omo won bi won se le se itoju won laye odi oni ta wa yi
3: gege be se so ne kan pe igba ta momo ti wa kere oju oti la bayi social media oti di gbaju gbaja bayi ta momo wa ba ti tete lo phone awon kekere ton pe ni tana so be yen igba ti won dagba ton lo university no to ni anfani si big big phone kin koko bere latori awon omo kin to so awon omo omo ko si omo mi gangan ti mi ni ore ofe lati ma ri status won so mo ma mo ibi irin ajo won ni nipa nipa status won so tin ba de ti ri nkan ti o temi lorun ma ti check won ma so reason ma so bo se je ma de correct won kin wa lo sori awon omo omo mo ma nlo odo awon omo mi so mo lanfani si awon omo omo won se ra awon omo sin ya nilo lati sise popo lori won won ti ra laptop kekeke fun awon omo yen debi wipe won ni jeun ton ba ti gbe kini yen dani ton wa awon bebi bebi bebi yin bi yen ma wa ko gbogbo e ton ba ti lo school tan number 1 ma je kan lo ina ori e tan mi ni ba won charge ma wa rap e ma fa so rap e debi pe ojo meta won se nwa lati ri pe oju won kuro lara kini yen ki lo de ton mo ma ji laro ton ma lo gbe laptop ati ko onje ma to e ba pe momo ni down ati ko lesson to ye wa se lesson kini yen no ma gbe dani ati ko ti mo fi lo odo won ti mo fi lo ba won sere mo ba ya mo soro pe ki lo nje be ati ko yen iya to wa nbe ya mo na de ti wa mo to ba fe ibi to ba fe kan wo won ni kini kan to ye pe tan ba n wo lowo iya wo na awon awo nkan tan wo so a check won pe ki le n wo so awon na mo mo limit won omo bi ton gbodo de so be ni gbogbo bi se gbodo mo ati ma check omo lori awon kan ton wo lori nkan ta ba nra fun won boya laptop ni boya big phone ni a gbodo mo ba se ma check won bi be ko isoni gbo omo wa lowo
0: ami ami daddy e ba wa gba awon ara le ni imoran lori itoju omo ni aye ta wa yi tori pe a ri pe awon omo alaigboran awon omo ti pa nle won pon ta loni yi ko n se nile kristeni gan ta so pe onigbagbo ni awon eleyi gan awon omo iranse olorun so tu se pe awon to je pe won ti ni soki e je ba wa gba won ni mo bi won se le ma toju awon omo won
1: se ri ibi taye de loni esu na sise ti e tori pe esu o fe kenikeni ko bo olorun ni ajo esu n sise o do ti idile esu n ba idile ja ogun gidi sugbon bi obi awalawa ni nise se to po agbodo de akoko fun awon omo wa se ni bi ti aye de nsin wa la aye la le kiri mo fe da bayi mo fe da bayi mo fe opolopo obi tan ba ko le laaro bayi omo o ti ijijan ti kuro nule ati ma pada wole bayi nsin awon ti so pada mo omo o ri baba re ko ni nkankan ti bi ti baba ko ni baba re ko afe ta aye won owo ti won o fi kututun won na lo si school loni wa la n pariwo ah best school lo fe komo mi wa egbon mi sa bi ke la na sa ti bajade emi o mo best school ngba temi wa school but mo dupe lowo olorun tori pe jesu ti mo mo o ran aye mi lowo o je ko ro mi lorun se ri awa obi a nilo lati je ki awon omo wa ka raaye fun won owo yes a nilo owo yes but egbon mi gba mi na owo de tan ti awon omo ti fail ti owo yen o ni le help won mo opo omo lo ta to di jandukun gboro aye loni sin omo church wa nbe omo pastor wa nbe na omo to di jandukun sin aye loni kilo fa awon obi won o raye ti won owo ti o fi school to do best ni o fe ko mo mi wa number 1 school o fe ko je iwo ti owo million ni owo ti san school won iyen ko lo ko si pataki o awon omo yen gangan ojo ola awon si pataki si wa kosi to bon baja de school ti o ba mo olorun ti o ni ti o mo igbe aye iwa sinu le yo pada fail eyan na ni so a nilo lati to omo ka fara bale fun won je ka omo yen ni time fa omo yen je ka omo yen free si e ko ran bi o le re bere so alaye fun je ki won mo npa aye ti e bo se ri so da tan ba ti n dagba lo yo ma of course mo pe ah ibodo si ti o da o daddy wa bodo gbo ko mo se ti o da yo but lo ni opolopo wa ko saye yen owo la nle kiri
0: e se baba wa koni e mo mi ye ba wa gba awon obirin ni iseju kekere iseju tintini ni imoran bi won se le toju omo won.
3: Praise the Lord.
0: Hallelujah.
3: We ran walowo.
0: Amen.
3: Mama wa no ni keke bi daddy she so. Ka fi ipele awon omo wa sinu Olorun. Ke won o mo Olorun. Opolopo ma lo si church afomo si le nle. Opolopo ma lo Bible study, a ma lo Sunday school. Opolopo awon omo won lo ga won. Awon omo won non dictate mo fun. Ko si bo mo se le ganga gongo to. To koja ibawi lowo obi agbodo je ki omo wa ka ni itoni fun won bi ta ba to won si ka duro lori e ki se pe ka so pe bayi ni o ka won mo yen ye kuro nbe ka de foju fo bi igba ti a ri nkan ta ba fe ka won mo o se agbodo duro lori e titi pelu adura pelu iba soro idi ta fi fe kan se nkan yi ere to wa nbe ti won ba se pelu igba aye ti wa gangan ta wa gan ba ni igba aye to mo le wo apere re tomo le wa wo ko se re ti obi ba ni igba aye tomo le wa wo ko se re obi yan lenu lati control omo e ipe igba aye temi gbe ni yi e de ri po pe mi eyin na mo se fe kerin ni mo se fe kerin ni eyan ba won wi eyan ton fa won mora eyan ba won wi eyan ton fa won mora so iba wi se pataki lori rin ajo anto omo
0: e se mama wa temi lola o eyin onile ayan ara le a o wu ni ka jeran pelenu sugbon ofonofun ni je o ko gba wa laye e baba wa kan ni mo fe ke ba wa gbadura ni soki fun awon ara le to ngbo wa boya won te nla nkan kokoja ati ile ise wa West Studio 93 FM
1: baba wa atolorun wa adupe fun akoko bi ru eleyi loni mo gbadura ile ise yi loruko Jesu yo ma tesiwaju
0: amen
1: Jesus ibi ti awon kan ti de tori oruko won han kakiri mo gba ladura loni Wells Radio yo di ni nla
0: amen
1: oruko Wells Radio yo di mimo
0: amen
1: eyin o sise nibe eyin na o di ni nla
0: amen
1: bi awon to da sile se di nla loni eyin na o di ni nla
0: amen
1: loruko Jesu eyin na yo di ni nla
0: amen
1: gbogbo eyin te ngbo wa mo gba ladua loni gbogbo ile ti damu wa ti wahala wa ni oruko Jesu ti Nazareth e mo ko da soro aye
0: amen
1: o te lo lati se ti o mo ka awon omo yin o di ore yin ti o mo ka awon yo je to ye ki won o je laye mo gba ladua e mo yo fi to yin
0: amen
1: e mo yo ko yin
0: amen
1: e mo yo tin leyin
0: amen
1: e mo yo ran lowo
0: amen
1: loju aye yin awon omo yo de se rere
0: amen
1: loju aye won omo yo de se rere
0: amen
1: be ni yo si ri
0: amen
1: ni oruko Jesu Oluwa ati Olugbala wa
0: amen amen oruko Jesu eleyi na la ma fi se ilo e ba wa ki awon ara ile pe o tu di igba kan na
1: eyin ara ile e se o ayatun ara mo tun mo gbo won wa lori eto yi
0: daddy ti promise o won mi e ba wa ka awon ara ile
3: eyin ara ile e se ko aduro ti o agbadura ile yo ni je ase mo wa
0: amen amen
3: se de ko ore ofe olorun lati lo olorun a fi fun yin
0: amen e se mama wa ile na la ma fi se ilo ni agbara olorun olodumare e ma gbagbe bo ye ni un ko te fe olowo boya church ti yin e te fe se eni ipade kan abi nkan kan te fe se akoko ni yo e wa sile ise wa West Radio eni oja kan te fe ta e pe mi omo yin ololufe yin e pe mi si 08035527571 08035527571 odi ojo mejo.

0: Joseph o ti wa ko wa wi pe obedience delayed the reward, but it never cancelled it. Obedience might delay the reward, but it can never cancel it. Ta ba gboro pe asotito looto looto o le se wi pe reward ti o tele o le pe o sugbon ko se wi pe a wa padanu reward esan to wa ni di ore ta se. Oni mo fi bere ibere lekan wi pe what sustain a man when everyone around him has moved forward? They've moved on with their life, but he's still waiting for his own breakthrough. Could it be that God is already working beneath the surface, arranging Egypt, arranging Pharaoh's dream, arranging every moment that Joseph passed through? Even why Joseph could see nothing but prison walls. Ninu igbesi aye ti wa na lone, mo so fun yin stage by stage na lo laye. Ninu Jesus stage by stage ni, you cannot jump the gun, you cannot jump one stage to the other. Lo to there is, taking put ebe, there are rooms and there is a room, for overtaking. But God will always prepare you for that overtaking before overtaking will be allowed. Oh, kan le da yede gbe moto sita nisin bayi pe o fe overtaking moto to wa niwaju yen bo kan se jade titi bayi o kan bere o kan mule yen o kan lo be ni. That is never possible. Wa koko wo egbe re na wa wo tun wa wo si wi pe okay se moto nbo se ko si okay wa kan lo be ni. That is when overtaking is allowed. God will always prepare you ahead of time. God will always prepare you ahead of time. Ah, ile mi tin pe mi loni ile mi tin pe mi lose yi ba se bara wa so lose yi we ninu fitila igbagbo awon to ti jo pe ton ti pe wole mejeji yi
1: fitila igbagbo
0: won ti fi eko Joseph won ti fi ko wa nkan ti first caller wa tun kokoko so ani to ba wa dan ibere alakoko ikeji ati iketa ti won so fun wa nigbati baba Joseph yen Jacob to ra aso alarambara fun won ni ka ma yan omo kan ni po si abi be ko ni po si abi be ko ikeji ti won tun so fun wa ni wipe nigba oda ka ma fi owo wa mejeji ka ma fi jeun abi be ko nkan ti eni to pe wa si keji to so na niyan gege bi Christiani abudo ma ni o nkan tabi ekeje pamo lo to igba the rainy season o le po ka ni pe rainy season wa o po nkan ta wa na ngbadura fun ni wipe mi awa rainy season tari abi be ko ko pe gan ko pe gidigidi ju igba oda lo kama ko ma se wi pe igba oda wa awa ma lanu sategun gege bi Christiani abudo ni akojo die tabi ikeji be ni abudo ko nkan meji tabi meta jo ka fi pamo wi pe o emi gege bi Christiani o wa nera ni mo ni loni tu nera ni mo ni lola o ye ka wa na ka se kini ka ko pamo ka ma se je ki igba oda ko ba wa ni ojiji. Mo si ngbadura wi pe gbogbo awon ti won experience igba oda na lowo lowo bayi wi pe lagbara Olorun ibukun Olorun ferese ibukun Olorun yo si sile fun wa to be ti aye oni gba ibukun ma asayo aye to be ta aye oni gba ibukun ma nu aye wa awa wo pe Oluwa ti sore fun mi aye ta ni ko ni gba ibukun yi. O tubo si wipe awa na wa mu ninu nkan ta ni a tun fun elomiran ni we will bless others ko se wi pe awa na ni ribukun gba mo o ni to be ti ara o ta ba ti ribukun gba tan aye o wa ibukun wa yo po to be gan ta wa o wi pe ata lo ye kin tu sore fun a wa tu sore fun elomiran eko ti o ti awon kan lo awa ti wo fe nu ba ti emi fe so fun wa ni ti mo tu fe so fun wa ni wi pe ti itan joseph to tu ko wa e o ni wi pe awon eniyan won le se inu ni bili si wa looto o won le se inu bili si wa looto ba se n lo le mo fe ke a mo wi pe fitila iba e se kin gbe pe kin to lo ni hello hello
1: hello
0: e kale o
1: e kale sa
0: e ni iseju kan kini oruko yin bo le
1: ti
0: pe wa
1: oh
0: where's radio 89.3 eh where's radio 89.3 be ni 89.3 where's radio fitila igbagbo na re e se gan e ba wa ko where's radio 89.3 fm kan ga agbon ma gbe le leyi fitila igbagbo na lati mu wa se ti igbo yin lati awuro lati dede agogo meje asale titi di ago mejo asale na ni fitila igbagbo on ti mo fe ka mu lo le loni na ni wipe looto looto a le ma koju isoro looto looto a le ma koju inu ni bi ni awon eyan le dide si wa
2: oro olorun ni
3: fitila fun ese ni fitila
0: igbagbo awon eyan le dide inu ni bi ni si wa kan ma ko ire wa gan boya ninu ise wa ni tabi nini ejosin wa ni a le ma soro alufansa si wa tabi ke ti wa ma gbon ti o fe gbon tabi ki isoro kan ko ma fa wa seyin ka wa na wa o ko fe compromise tabi ka ma dariji awon to se wa ibeli so si so fun o ni ka dariji awon to se wa bi olorun bo se n dari ese wa na ji wa be gege na lo se ka ma se joseph dariji awon egbon re o si tun fa awon lowo soke e ma je ka wo nkan ta awon eniyan se fun wa ka wa na ma wa sori mo e ma je ka dekun ati ma sori oro re lati enu omo babu ni waasu lati wells radio 89.3 fm lori eto yin eto wa fitila igbagbo atun lo lose yi loruko studio manager mi sade lere ati loruko awon oga wa ni ikanni yi patapata ni emi Ebenezer Ayodele omo babo ni waasu omo iya mission lode pela ni lu ise yin ni mo ndagbere mo dupe lowo baba mi daada Mr. Zakios Akindele e se fun ebun ni ose yi atun pe wa na fun ebun na gbogbo wa patapata boya ni nkan ta nta ni tabi ikeji e le pe mi sori 08038133767 08038133767 emi na ni ele fi atejise ranse ma pe yin a jo soro e pe wa ka jo gbe eto ye laruge fitila igbagbo pelu omo babo ni waasu lori west radio 89.3 fm o tun di lose to nbo

Garment of Praise on le gbọrin lenu waye lara won ti o mo kopa ninu orin akopo ninu yara oke combination to ma ni agbara lopo lopo ni se ranti isele to sele ni yara oke lojo si iṣẹ́ yẹn gangan náà ni yóò padà ṣẹlẹ̀.

Beban do gelede, beban do bolojo. A awon ebon ni won ko ra won jopo si yara oke ni bi ti won ti fe gbe orin emi jade. Upper Room Experience la pe with gospel musicians. Ma ni adara po. Gbogbo eto lo ti to. Be ba ri yara oke ni bi ti orin won ti fe jade. E wa wo awon irinse. Awon ina ti n tan nbe gan. Enikan tele wa debe o ni se paradise ni bi ni. To lara awon ti won jo joko po lati gbe orin ohun jade. Awon na le gbe orin lenu won Pastor Oladeji Ife Jesu. O ye je kin shiba e kin to lo si odo olorin mi ta won na o mo joko lati wa ni bi awon ti won gbe orin emi jade ni yara oke yi. Ah, Evangelist Olaniye Rashid be ba ti ri won ko se se ni lo ke eyan o mo bere pe se big ni yi ni. Big ni evangelist ni won awon na wa lara won ti won ma joko eya egborin ti won na bi won se ko o

0: Iba lọwọ eleju mare oba.
1: Hi.
0: Alabe enu asasi.
2: Hey.
0: Opo to gbe le aye mi ro arugbo igba ni arugbo lai lai.
2: Oba mi to dagbadagba ti o sewu kankan lori e. O dagba pologi lati. Emi inu awon woli

0: ele ni o fi ma dagbere la le toni
1: emi o ti baba ba
2: o bo mi ti
0: Orin Evangelist Mrs. Adeniji Oma Arugbo Laila. Orin Adua ni. Olohun Asiko Temi na ti to. Eyin na so be. Be ba mo pe asiko na to. Jesu gan nigba to wa laye. Oni lati so fun Olohun. Eyin o mo pa awon kankan ya mo ran Olorun leti. Enikan ni asolo mo ngbagbe nkan ni. Olorun o se agbagbe. O le igbagbe lai lai. Amo o fe ka tutun so. Eyin mo so ijinle. Eyin ti gbagbe ko n lo so pe e bere. So wa gbagbe ni. Amo nkan kan lo wa ninu Olorun so han ditu ni. Jesu na lai. Ni my hour has come. Wakati mi to. Ta si omo eniyan logo. Akoko temi na to. Ta se mi logo. Bi ti yin ba se nbo lona, e ba nsa mi si temi na.
1: O ba ye ja beti. Salaye oko re.
0: Sherry te ba ti sami ton. E wa so fun mi wi pe ki mo gbagbe. Samuel ti de o. Atapa wole ni. Awon agbara kan na nu. Ka bi ise Olodumare. To o ya je kin wa mo lo le ka le lori ofe lati pade ni ojo mejo. Gbogbo wa patapata ni mo ki. E seun pe ba wa tun se tale eto ni. Bi Jesu Olugba la ba fa bibo re seyin. Emi ateyin na lati jo gbohun ara wa lose ti nbo. E fe mo number mi, phone number mi 08058816462. 08058816462. Bo ye fe bi mi lere awon kankan ta won kankan abi eyin na fe ba wa do opo lori eto yi aye benle odo agutan o ke ya tete wole olugbe mi go mo tosho lo ko temi yo radio apostle arogbolohun bi eni rogo lo omo ya adua emi o tete ke apostle joko emeka kawon le joko irin ajo odi si na won o tu gbe warin awon irin ajo lai lai e ti mo awon orin ete yan ma ngbo te yan ba fe sun awon orin ajo sun ni o mi ba ti dide bayi o gbe wa wo irin ajo ntiti de ago meji lani to Samuel omo adelere lowo button ta jo sise ohun titi ojo mejo ta mo pade ire o dabo

0: Ani we afanya muwe mabusa fwe mekumi amukumpra kon.
1: Ebuwe, ebuwe, mabusa fwe, mekumi amukumpra kon, mamenko.
0: Mese pedi ani we afanya muwe mabusa fwe mekumi amukumpra kon.
1: Ebuwe, ebuwe, mabusa fwe, mekumi amukumpra kon, mamenko.
0: Abusiye, mabusa fwe, seye ye amoyami ye yeni.
1: Say ye,
0: Yeah, what do I go and wear? Do not pack and